8 minutes after 8 o'clock. Ay, nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. Time check brought to us by Pay Online, sakto payment, secure checkouts with GCash Pay Online. Final hour na po tayo sa ating programang Heart Morning Drive. At sino ba yung gustong makakuha ng libreng ticket? Sino bang walang gusto sa libre, di ba? Wala naman siguro. O, tawag na 0917-1579-927 para sa gustong sumali po sa ating phone-in promo ng O Caraga live in studio. That's gonna be this coming Sunday, September 6, alas 7 po sa may Atrium Limkit kay ha. Tawag na! Maghihintay ako, lucky caller number 4. And here's now a song from Cat's Eye with Animal. And this song is brought to us by Big Shot Hot Dog. Gatin sa lasa, suwag sa bulsa.

0: Hey, Auntie Carla, naguba ang radyo. Ayun pala! Sa mga katribo niya. And of course, sa kanyang kids na si Sharky Boy and also kay Earl's, kay Elsa Girl. Happy listening po sa inyo, ha. Oh, try nyo tumawag mamaya para makalibre kayo ng tickets, ha, sa ating Okaraga concert. Meron ba? Andiyan pa yung programa ni George at saka sa akin din mamayang hapon. Sa mga hindi nanalo, oh, hindi na pa... Napalaran ng pinaka-update na pagtawag. Mamaya po, meron pa kayong chance, ha. At saka shoutout din sa ating mga sweeters na may Bloomingdale. Nako, si Nonong. Nonong Itiri, oh, talagang nabiktima ng akyat bahay. Oh. Anyway, happy listening sa ating mga iputada drivers once again. 8:33 na po. At check na natin yung kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG J Tudes Tagalog of RRJ Taxi. Good morning to you, Kuya J.
2: Good morning, Harvey Stone. Good morning, si Tags. Lahat ang dadaan dyan sa Jarbora, papuntang Farmin, Jarbora Bridge, may lindap lang kaugi dyan sa Jarbora Bridge. Pagkat sa Palusol, papunta naman sa Farmin Market, may lindap din kaugi dyan sa Farmin Market, paikot. Sa dito sa private school kasi sa banda. At makalabas naman ako dito sa papunta Patag. Pagdating mo sa Patag, napakaluwag naman ang Patag. Okay na okay mo ang Patag na nanahan. Tapos diretso tayo dito sa malabas naman sa Tigero at sa Clara Efecto. Okay naman, napakaluwag. At pati dito sa crossing naman ng Kaswagan, ayan lang, may build-up lang kaunti dyan dahil sa ating stoplight. At ganda na rin, mag-teritretso, Clara Efecto, Patawid, hanggang Morales, ayan, Davis. Kunting build-up lang naman, maayos naman ang traffic ngayon.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan lang dito sa sitwasyon ng mga pasada ng aking nadaan sa ngayon. At pasada po, J. Tagalog Dudes ng RRG Taxi, sa Hard FM. Road Traffic,
1: alamin. RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic, alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo.

0: Hi din kay Yael. Good morning to you, Yael. And of course, kay Azriel, ang kanyang manghut. Mga kasamahan niya dyan sa may Tricis Eatery. Kay Ma'am Lydia. Good morning sa imo, Ma'am Lydia. And sana maging masaya kayo sa mga music natin dyan sa Heart FM, dito sa Heart FM. Ha? Good morning din kay Paring Demsoy. And also sa Gabas family dyan po sa may Villanueva, Misamis Oriental. At batiin din natin ng happy listening ha, si Ma'am Rosa Macha. Good morning sa imo and happy anniversary once again kay Karen Torres ha, at saka sa kanyang husband. Good morning din kay Miss Sarah Dakay of Upper Nazareth. Ang guwapa. Hindi pwede siya mutuo nga guwapa siya. Filter lang daw. But anyway, good morning sa imo guwapa ha. And pabati si Ma'am Rosa Olandres. Hi daw kay Wilma Tessie Pabua. Kay Leia Joy, Ethan Apolinar, Gagang Yasin. Si Delmar and nakikinig sila always dyan sa may Carmelites Kamamanan. Good morning to all of you sweethearts. Tonski Car Wash, good morning sa inyo. At tsaka yung mga gusto pang mag-shoutout ha, na good matabang, si George na bahala niyan mamaya. At tsaka don't forget, may program mamaya ha sa hapon, yung Heart Afternoon Drive. Alright, 8:50 na po. Magbabalik pa ako. No, eto pala, meron pa palang tayong, batiin natin yung mga sweethearts natin dyan sa may Bacongan Street, sa may Lapasan. At tsaka, eto, meron pa para pala tayong The Prices Rise Overload. Ayun. Eto na, paikot na tayo sa ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Eto na. Dito tayo minto sa may Barangay Kamamanan. Bunot na kagad tayo dito. Winner natin ang gagaling dyan sa may Ramonal Village. Eto, congratulations kay Vicenta Delgado. Vicenta Delgado ng Ramonal Village ng Barangay Kamamanan. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Huwag kalimutan magdala ng ID. Punta ka lang dito sa aming istasyon. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Kerman. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises where every piso gets more value. 8:51 na po ng umaga. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
1: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: 92.7. Mark FM News Update.
1: Nabudol po ang AFP. Ito ang binigyang diin ni House Impeachment Spokesperson Zia Alonto Adjong na desperado ang Department of Education o DepEd sa ilalim ng pamamahala ni Vice President Sara Duterte na gamitin ang military certification at Youth Leadership Summit bilang tuhon sa findings ng Commission on Audit OCOA. Para kay Adjong, katakataka kung bakit pumayag ang AFP na gamitin ng DepEd ang kanilang operasyon sa maling pamamaraan. Ayon kay Adjong, malinaw ang naging testimonya ni Colonel Manaros Burang Singh II sa impeachment trial na walang tinanggap ang AFP na pera o kahit na anong support funding mula sa DepEd. Dagdag pa ni Adjong, kinumpirma rin ni Burang Singh sa impeachment trial na ang mga inisyong certificate ng AFP ay hindi lamang para sa DepEd kundi para sa iba pang ahensya ng gobyernong kalahok nito. Ang pahayag ni Adjong ay tinungkuran ni Commission on Higher Education Technical Education Chairperson Jude Asidre na napalakas ng testimonya ni Burang Singh ang posisyon ng prosecution na may problema sa mga patakaran at paggamit ng confidential funds. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee.
4: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 9:35 and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hi George, ganun daw yun George. May mga tanong talaga pagdating sa second chance. O binigyan mo ng second chance. Ngayon, the question is, hanggang kailan? O yun ba yung sagot, Angeline? Nang dumating ka. Ay, good morning sa mga, ayun, sumasakit na mga dibdib ngayon. That's a question of the heart natin. Till 11 o'clock, yan ang ating pag-uusapan. Kaya mo bang magbigay ng second chance? Kahit na masakit na. Sakit, over sa sakit, diba? Sige, dito tayo sa ating Facebook post ha. I can see some comments here. Ayan, si Ate Melissa Rubete. Sabi niya, good morning, Miss George. Greet mo na lang ako sa asawa ko na nagbiyahe ngayon. Amping always. Medyo busy ako. Hindi pa ako maka-answer sa question. Andito ako sa bahay, naglalaba. Uy, naka-background kami. Thank you, Ate Melissa. Regards kay Kuya Jimmy, ha? Hi, Sir Efren Wayan. Happy Wednesday. Dagang salamat. Ito naman si Ma'am Joanne Ranara. Sabi niya, good morning, Heart FM. Wala na second chance, uy. Masakit na nga ulitin. Masakit na nga, uulitin pa. Oh, di ganun. Thank you, Ma'am Jo. Dagang salamat. Alam ko, ikaw, dami mong i-share, ano? Ah, sige, simula natin. You text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin where you can comment or message us. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 9:36. I'll be back. James Ingram. Wait, will be joining us. Yes, let's hear more of that. And dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
3: Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo!
2: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang serbisyo. Punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Cagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo.
3: Saksi ang langit sa
0: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 12:02.
2: Heart FM News Update.
3: Patuloy na bukas sa publiko ang piyesta sa Kaamuhan Agro Fair and Garden Show sa Gaston Park, Cagayan de Oro City hanggang Setyembre 15. Layunin ng aktibidad na maipakita at maitaguyod ang mga produkto ng mga lokal na magsasaka, mangingisda at producer ng lungsod. Iba't ibang lokal at organikong produkto ang mabibili sa Agro Fair, kabilang ang mga sariwang ani, produktong gawa ng mga lokal na producer at iba't ibang uri ng ornamental plants. Ang naturang Agro Fair ay bahagi ng selebrasyon ng Higalaay Festival 2026 na isinasagawa sa suporta ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng City Agricultural Productivity Operation Office. Katuwang sa aktibidad ang mga lokal na agri-farmers, agripreneurs at mangingisda na binibigyan ng pagkakataong maipakilala at maibenta ang kanilang mga produkto sa publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukinon. It is 1:32 on the clock, mga sweethearts. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Kasama si George hanggang alas 3 po ng hapon dito sa ating programang Dear Heart. Na, uy, mura man tayo gano. Whenever I hear the Carpenter song, parang binubuhusan tayo ng malamig na tubig sa kabugnaw. No, very, very lovely. Anyways, we have some messages here. And let's start off with 5574. Si Mami, ano to? Mami Amy. Hi, Mami Amy. O, batiin natin, ha? Sina Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, si Mami Marilyn Gonzalez, BBQ Family, sa lahat ng mga kumakain ngayon. Ayan, thank you. Hi to Mayor Miles. Thank you sa inyong pakikinig. 3854, shout out sa Screen and Thread sa Tailoring. Sa mga sastre, kang Sir Efren Jobo Ramil, kay Joy, kay Jeje, kay Ronel, kay Wayne. Salamat from Don Don. Thank you, Don. Just like me. O siya. Mamaya ha, i-ready ang mga cellphone. Mag-abang ng aking cue para sa ating pamimigay ng Okaraga concert dito sa CDO ticket. Ito, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 1:34, I'll be back. You and me, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Don. Eto na yung moment sa mga fans ng Okaraga, win a ticket now. Call me 0917-1579-927.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 2:29 till 3 o'clock. Hey, you accompany me here, okay? This is George. Hi muna kay 2320. May hapon, may pagpamina sa Zone 1 Upper Balulang sa kanyang anak na si Jamie at Ezra sa mga taga Pagatpat. Hi to Candelario Mardeline. Ayan, magandang hapon. Thank you so much for listening. At tagaanap ako ng caller para sa ating O Caraga concert. The first ever major concert ng O Caraga sa Northern Mindanao. Here we go, kausapin natin. Hello, maing hapon. Good afternoon.
1: Yes. Yes, hello, maing hapon. Ma'am Neil. Ay, Ma'am George. Yes, ay po.
0: Hello. Uy, kinsani, anong pangalan mo, taga saan?
1: By the way, I'm Fernando Manga, Ma'am George. From Ipunan.
0: Hi,
1: yes, po.
0: Yes, po. Yes, Koning Faith.
1: Kamusta? Oh, we're good.
0: Good to hear. Alright, para manalo ka ng ticket. O, kailan at saan gaganapin ang O Caraga concert?
1: September 6 at Limkit Kay Atrium po.
0: Ayan, very good, very good.
1: Sige. Yes, po.
0: Oh, Fern, isigaw mo sa buong mundo. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM. Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko. Thank you.
2: Heart 92.7. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Cagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limkit Kay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani sa Gugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kita-kits, mga katribo.
4: Saksi ang langit sa
2: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
6: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7. Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7. Hearts FM Bukidnon. 5 more minutes. Bago po mag-stress, akala nyo kung ano-ano. Ay, malapit na tayo mag-countdown for Christmas. Abangan yan. At abangan din ang susunod na magpoprograma dito. It's Harvey Stone para sa Heart Afternoon Drive. Hi sa mga sweethearts natin sa Kabanday Machine Shop sa Taguluan. Thank you sa inyong pakikinig, ha? At kay 3177. Mamaya. Uy, Gabas family to. Mamaya, ha? Abangan si Harvey. Para kayo na ang susunod na winner. And the coming days too. Basta. Antabayanan yung queue. Okay? Dagang salamat mga sweethearts. And see you all tomorrow. Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. At uy, dito, alauna hanggang alas 3, Dear Heart. Mamaya ha, abangan ako 7 to 9 p.m. for Heartlines. This has been George. Have a great afternoon. Manatiling nakatutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko. Bye!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Magpapasa ng opisyal na resolusyon si Consel Eric Salcedo, Chairman ng Committee on Public Utilities sa Setyembre 7 upang pormal na tutulan ang operasyon ng mga unit ng Green GSM Taxi sa Cagayan de Oro City. Ayon kay Salcedo, matagal nang inirereklamo ng mga lokal na driver at operator ang issue, kaya kinagulat niya ang pagsisimula ng operasyon ng mga naturang taxi sa lungsod. Iginiit ng konsehal na dapat muling suriin ng LTFRB Central Office ang sitwasyon sa mga kalsada ng Cagayan de Oro, partikular ang kapasidad ng lungsod na tumanggap ng karagdagang taxi unit. Dagdag pa ni Salcedo, ipinagbawal din ni Mayor Rolando Clarix Uy ang paglalaan ng terminal para sa mga Green GSM Taxi sa lungsod. Samantala, bagamat may nakalaang pwesto sa plano para sa 200 dating taxi unit, nagpahayag ng pangamba si Salcedo sa posibilidad na madagdagan pa ito ng hanggang 1,000-1,000 taxi unit na anya'y maaring magdulot ng karagdagang pagsisikip sa trapiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Kagandio, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon, sweethearts! Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Hanggang alas 5 tayo. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon. Oras natin 3:31 ang oras natin sweetheart. Time check brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go, susulit. 27 SRP lang. And also brought to us by Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Grabe tong kantan to, ha? Peter Karma with the Pag-ibig ay Cannibalismo. Song goes out then kay Lady M. Mayong-mayong hapon siya sa mo, Lady M. Ha? And of course, sa ating mga sweethearts na patuloy pa rin naka-tune in dito sa ating mga programa sa Heart FM. Maraming salamat, mga ever-loyal sweethearts natin. Isa pa to si Uncle Fern. Mayong hapon siya mo, call. Na-miss na natin yung tawanan natin, ha? At saka yung ating mga sweethearts ngayon dyan sa may bukid noon. Mayong-mayong hapon sa inyo. Si Demsoy. Mayong-mayong hapon. And of course, dito din sa may Tagulawan, ang mga kabanday boys natin, ha? Happy listening kay Jukol, Jetro, Jusil, Dodong, Marlon, and also kay Yuri. At saka mamaya, may isang tao na namang mapapasaya natin kasi mamimigay tayo ng tickets para po sa ating Okaraga concert this coming September 6 po. Para po sa first ever major concert in Mindanao entitled Bagani sa Gugma, September 6, Atrium Limkit Kai. Mamaya po yan. So, intay-intay lang dun sa queue ni Harvey Stone. Anyway, para sa iyong mga pabate, 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Save na rin yung numbers niyo, ha, kasi dyan kayo tatawag mamaya para makakuha ng libreng tickets. Oh, siya! Padayon down with more music. Of course, let's enjoy our Wednesday afternoon dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon, Oras natin, sweethearts. We've got 30 minutes after 4 o'clock. At syempre, kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful Wednesday afternoon. Kumusta po kayong lahat dyan? Ano ba yung merienda natin? At saka kumusta din po yung lunch nyo kanina, ha? Sana nabusog kayo. And sana din nag-enjoy kayo sa mga music kanina ni George. At saka yung mga mga winners nga pala ng ating O Caraga concert, ha? Congratulations sa inyo once again. Yung mga hindi nakapasok dun sa linya natin, huwag mawalan ng pag-asa. Kasi habang buhay, may pag-asa pa. Bukas muli sa programa ko, ha? I'll still be handling Jason Steele's show tomorrow sa umaga, 6 till 9 a.m. So of course, papasok tayo ng another lucky caller para po sa concert, ha. At saka sa hapon naman, o sa umaga naman, meron naman kay George. Kaya keep on tuning lang dito sa Heart FM. Anyway, that was Cup of Joe and Janine Tinyoso. And that song was brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa Suli. 27 pesos SRP lang. Shout out kay Rica Bahian ng Dukmo Taxi. O, papunta si Mommy Marilyn. Ito yung nasakyan niya, ha. Papunta ng SM Downtown. Shout out sa imo din, Mommy, ha. Hope to see you soon. Marifel, mayong hapon si mo Marifel. Maraming salamat for always tuning into us. At saka, kailan kaya ako makabawi sa iyo, ha? Ay na din po kay Ate Charito, kay Kuya Tolitz. And also kay Chacha sa 3C's Eatery. Magandang hapon po sa inyong lahat. 4:32 na po ng hapon. Check muna natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Alright, tanggapin natin ang report ni HPG J. Tuds Tagalog of RRJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Jay.
2: Magandang hapon din sa iyo, Harvey Stone. Si Tarts, magandang hapon. Ang ating Jan Bora Street, may kabagalan na sa ngayon. Ang dyan sa Kugon, paikot. Mabagal-bagal ng dali ng trapiko ngayon dyan. At lalo na dito sa Jan Bora ng Aguinaldo Crossing. Ayan. Mabagal na mabagal na ngayon ang dali ng trapiko dyan. Hanggang makarating ako Divisoria. Sa Divisoria, at ganun pa rin pagdating dito naman sa Corrales, tapos sa ito rin Capistrano at sa Garland, yung may kabagalan ng traffic. Pero ang ibang kalsada ng Divisoria paikot, may kaluwagan naman ng iba.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon mga kalsada ng akin na daan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jay Tagalog Toots ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. We've got 4 minutes to go before hitting 5 o'clock. It's by time for Harvest Zone. Maraming salamat po. At syempre bukas, sama-sama pa rin tayo sa umaga ha. 6 to 9 o'clock in the morning para sa ating Heart Morning Drive. At babalik na naman ako sa hapon para sa ating Heart Afternoon Drive. Huwag kalimutan, mamayang alas 7 ng gabi. Of course, makakasama niyo si George para sa programa niyang Heartlines. Naku, tumawag kayo, sweethearts, ha. Bumati kayo. Batiin niyo yung mga friendship niyo, yung mga mahal niyo sa buhay. Libre lang para sa ating on-air greetings. At tsaka, pwede rin kayong mag-request. Alright? Ipi-play kaagad ni George yung request niyo. Anyway, here's now a song from River Maya with Umaaraw Umuulan. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Agad na nagsagawa ng Police Visibility at Inspection sa Cagayan de Oro City ang bagong hepe ng Police Regional Office 10 na si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. dalawang araw matapos ang formal na manunungkulan. Personal na nagpatrolya si General Babagay sa mga pangunahing kalsada at pantalan sa lungsod bilang bahagi ng kanyang unang hakbang upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa lugar. Nagsagawa rin siya ng pag-iinspeksyon sa mga blotter sa Police Station 5 upang matukoy kung agad na nabibigyan ng aksyon ang mga naitatalang insidente at reklamo, kabilang sa binigyang diin ng bagong PRO 10 Chief ang masusing paghawak sa mga kasong may kinalaman sa mga pulis, partikular sa mga reklamong nangangailangan ng investigasyon at pananagutan. Samantala, inatasan ni General Babagay ang mga police commander na maging mas visible sa kanilang mga nasasakupan at regular na lumabas sa kanilang mga tanggapan upang personal na mamuno sa police operation at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa, una mani oy. Unsa, una mani oy.
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
5: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
5: Overload.
1: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload.
5: Marami ang mananalo. Araw-araw.
1: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: 7:34. That was one of the hits of Maroon 5. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Tidja, 48, Barangay Sambulawan, Midayab, North Cavato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko, ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tulog tiyara.
6: Tingin ko pa lang, para bang
5: local and proud.

0: Yan sa ano, sa aking favorite na ano, apo.
1: Ay, ang ganda-ganda. Para sa kanya to.
0: Natinig na siya.
1: Nako, for sure, magugustuhan niya to.
0: Sure.
1: Thank you, Joy. And Bruno Mars now. Another song. Risk It All. Heartlines, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. But it's the 30 of the week. 7 out of 7. 3 out of 7 are we. Good evening, sweethearts. And hello sa mga ano ba ginagawa ngayon? Nag-study. Oh, kasi may ano bukas. Oy, busy. Ito naman, batingin ko lang ha. 5574. Hi to Mommy Amy. Unta na ni hapon ang tanan, listener. Mga unta. Oh, Roxanne Macha, Wilma, sa nag-dinner sa BBQ at sa BBQ family. Dagang salamat. Thanks pa shoutout daw Mayor. Mayor Miles, dagang salamat. And Mommy Amy Balumadres, sa niyang laging pakikinig. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yan ang ating mga text lines and hotlines, because later on, I'll be asking you guys to request a song to me. Pwede ba yun? Okay ra ba? I-ready na mo request. Alright. More music. Well, I have Ed Sheeran coming right up after this break. Dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa inyo. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Mart 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises,
1: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon. Oh, naghanap na ako ng caller. Magre-request na. Isel na ko. Ayan na siya sa linya. Hello, maayong gabi, Heartlines. Hello?
1: Hello po. Gabi.
0: Maayong gabi. Anong pangalan mo? Taga-asa ka? Taga saan ka?
1: Si Ann Dainey, taga Ilaya Carmen.
0: Uy, taga Ilaya. Kapitbahay lang. Mananihapon na, Ann. Managkaon.
1: Mana. Mupi pag-uman.
0: Unsa sud, Ann?
1: Lauoy.
0: Ay, ang sarap naman yan. Anyway, Ann, may gusto ka bang i-greet? Sige, i-greet mo na.
1: I-greet lang na ko akong bana na nasa Mars Laundry, si Richard, o akong mga anak nga si Chrissy Chiami o si Crystal Me. Morato.
0: Ayun. Sige, eto na yung inaabangan mo, ha? Ano gusto mong i-request na kanta?
1: Dahil ikaw sa Trophet.
0: Ay, sige. Gusto ko din yan. I love this band. And I got it here for you. Ann, bago kita, ano ha, bago tayo mag-bye-bye sa mga audience, ano ang radyo ng heart mo?
1: Siyempre, ang 92.7 Heart FM, ang radyo na

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud na anak. Kinamang mo yung mga tao sa yung mag-baby. Ay, anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Inay ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giklear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 1:30.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 2:31.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:29. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 4:30.
1: This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:30.
1: Time check, hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
2: Heart 92.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
2: Z-Ice Purified Ice.
3: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
2: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Cagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo!
5: Saksi ang langit sa
6: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.5.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon, 6:28 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Nako, parang inantok pa tayo ha. But anyway, eto na po, yung kape ko nasa harapan na. Oh, wala pa. Nag-aso-aso na. Black coffee. On a Thursday morning. Ay, sadyang napakabilis po ng panahon, sweethearts, ha? Akalain mo, September 3, 2026 na. Nako! Ilang araw na lang, di ba? Ilang gambot na lang. I'm gonna be celebrating Christmas. And of course, namamayagpag na ang mga Christmas songs natin dito sa Heart FM. Oo, at saka wala na. Hindi na kumakaway si Jose Marie Chan at saka si Mariah Carey. Sumasayaw na talaga sila, ha. Anyway, good morning sa inyong lahat, sweethearts. Kumusta po yung gising natin? Kumusta po yung tulog natin? Oh, natulog ba tayo ng maaga kagabi? O di kaya ano bang oras na katulog? Alauna na, madaling araw. But you need to get up. Kasi merong trabaho, di ba? Wala kang choice. Magtrabaho tayo. Ang daming bills, di ba? Bills is real. Talaga, kaya to si Judith at saka si Juna. Nako, kumakaway-kaway na naman. But anyway, tuloy-tuloy po ang laban natin, mga sweethearts, ha? Sama-sama tayo hanggang alas 9 dito po sa ating programa. At siyempre naman, batiin natin yung mga early risers natin, ha? Yung mga nasa kamerkaduhan natin dito sa Cagayan de Oro. Good morning sa inyo! Yung mga nagtitinda ng isda, mga gulay, ano pa yung mga tinitinda nyo dyan? Basta naka-Heart FM, nako, napakasaya po yung araw natin. Oh, di ba? Oh, smile naman dyan, ating mga drivers natin na agang-aga talaga na nakikinig dito sa Heart FM. Yeah, good morning po sa inyong lahat. Right. Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nung bumalik ako sa radyo, ito talaga ang go-to meal ko. Kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito nang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na McSaver sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB 254286, Series of 2026.
1: This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 6:45 na pong oras natin, sweethearts. Ako, malapit na alas 7. Malate na ka. Anyway, that song was brought to us by Virginia Hot Dog. Basta the Hot Dog, Virginia. Good morning and happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Yung mas maaga pang gumising sa akin. Good morning, Lola Amy Balumadres. And of course, yung ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Ha? Eto, daming mga pangalan nila. Lorimer Sakala, Roxanne Macha, Wilma, Candy Ato, Mercy in Diamond Sueto, Nino Sabel Bactong, Marisa Duruin. Good morning din kay Layla Rath, kay Lilian Susosco, kay Lorna Vismanos, Menard Tismo, and also kay Samuel Musqueda. And happy listening kay Ma'am Charo Dumalagan of Maramag, Bukidnon. Happy listening din. At saka happy Thursday morning sa ating BBQ family. And of course, especially kay Mommy Marilyn. Maraming salamat po ha. Ito yung mga, ano ba ang tawag natin dito? Mga solid sweethearts natin. Oh, di ba? Good morning sa inyo. Bahar family! Hello, Mr. and Mrs. Bahar. Happy listening po sa inyo. You know, oh, managtanday-tanday ha. Bango na ta, ma'am. Bango na ta, sir. Oy, happy birthday nga pala kay Beto Bahar dyan po sa may Manolo Fortis Bukidnon ha. Happy birthday to you, sir. At sa mga sa kasabayan niyang mga nag-birthday ngayong araw na to. Happy birthday to all of you. Marivel, good morning. Say mo, Marivel. Sabi ni Marivel, bagong araw na naman. Laban lang tayo sa buhay. Well, yan talaga, Marivel, ha. Laban lang tayo. Maraming salamat, Marivel. Tsaka good morning sa imo. And good morning din kay Geraldine Anastasio. Pabati kay Janet Obgia. Sa iyo daw kuno kayo nagmarites. Nako. Pampawala ng antok yan. Good morning sa inyo. 6:47 ang oras natin. Magbabalik pa ako. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Ang

0: Virginia.
1: Ako po si Rufame. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
2: Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo!
1: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bogotnoin, 717 Honest Nantin Sweethearts. Time to bronze by Pay Online, Sancto Payment, Secure Checkouts with GCash Pay Online. Kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful, beautiful Thursday morning. Happy, happy listening po sa lahat ng mga sweethearts natin. Yung mga ngayon lang nagising ha, sa katotohanan. Oh, ngayon lang bumangon. Oh, good morning sa imo ha. Ano ba yung oras ng trabaho mo? Kung alas 9, nako maaga pa. Pero kung alas 7, nako late ka na. Mag half day ka na lang. Anyway, good morning sa ating mga sweetheart once again. Diyan po sa may westbound terminal. Of course, yung mga biyahe nating mga buses ha, papuntang Iligan, papuntang Llano del Norte, papuntang Pagadian. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po tayo sa daan. And of course, don't forget to pray. Nako, malapit na ha, yung kapistahan ng Senior San Miguel sa Iligan. O, bibo na daw dito. Kailan kaya tayo makakabisita doon, di ba? Shoutout din sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig dyan po sa may puntod. Nako, malapit na rin yung kapistahan nila ha. The happy, happy listening po sa lahat ng kanilang mga barangay officials dyan ha. Kay Kapitan, good morning to you, Kapitan. At dito din sa ating mga sweethearts sa may barangay Makabalan, good morning sa ating mga nanay dyan. Good morning sa Simplicity Vulcanizing Shop. At... oh, napansin niyo ba yung usok? May yung forest fire sa Indonesia, di ba? Napakakapal po yung haze dun sa Cebu. At saka dito din sa Cagayan de Oro, may abiso na mag-suot tayo ng face mask ha. Una ko naalala si Beth. Good morning to you, Beth ha. Nako, Beth, mag-face mask ka ha. Oh, nag-asthma attack na gani ka, katulang sa to, itong smoke machine. But anyway, kung yung wala pang forest fires natin dito sa, doon sa Indonesia, meron na tayong haze dito. Palagi kong dinadaanan yan, yung haze street, di ba? Wale. 7:19 ng oras natin, magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Ma'am, sa DDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, pusa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
9: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
8: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mong anak.
10: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
11: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:31 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na. Oh, good morning sa ating mga estudyante ngayon, ha, getting ready for school, especially yung mga first year, mga freshmen natin, mga college student. Oh, di ba? Unang first period nila is basta ganito, PE. PE yan. Hindi kaya nasa English, di ba? Anyway, happy listening at saka batiin natin ng good morning si Sir Nicholas Gales. Tsaka yung mga kasamahan niyang Barangay Lupon dyan po sa may Barangay 17 Burgos del Pilar. Good morning po sa inyong lahat. At good morning din kay Lady M. Ito yung paborito niyang kanta, ha. Four of Spades with Kabisado, di ba? Yan naman talaga pag malalim na yung relasyon mo sa iyong jowa, di ba? Kabisado mo na. Kabisado mo nang wala siyang toothbrush. Hindi nagbibihis. Kabisado mo na yung amoy. Oh, di ba? Inana naman na. Anad-anad lang. 7:32 na po. Check na natin yung kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG Joseph Y. Corantranaro of MRG Taxi. Good morning to you, Joseph. Kumusta na po yung kadalanan nato diha karon?
2: Good morning, Javi Stone. Ang kadalanan natin ngayon, nadaanan po, may kaluwagan pa naman kasi galing tayong ipunan kanina. Pagdating natin sa Bulwa, may build up na po yung Bulwa, Javi Stone, yung papasok ng Cagayan de Oro City. Galing kang ipunan, dumaan ka sa Bulwa, may slow moving na po dyan. Diretso-diretso tayo, Harvey Stone, hanggang nakarating tayo ng Bulwa Bus Terminal, Harvey. May build up kasi tawagan ng may mga galing bukid noon, Harvey Stone, ng mga sasakyan. Kasi tinatawag niyan lang ngayon ay tapo sa ngayon, Harvey Stone. Kaya may build up dyan sa may banda po ng vegetable section sa Bulwa Terminal. Hanggang nakabalik tayo, papunta tayo ng Kauswagan Highway. Maluwag pa rin sa Kauswagan Highway, Harvey Stone. Stopan mo na po during dyan sa may banda po ng mga traffic light. Diretso-diretso tayo hanggang nakarating tayo ng Marcos Bridge. Stopan mo lang po. Napasan Highway, maluwag. Hanggang nakarating tayo sa Gusa. Kukman, may kaluwagan pa naman, Harvey Stone, hanggang nakabalik tayo ulit dito sa banda po ng Gusa. Maluwag pa rin dito sa Gusa, Harvey Stone.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report, Joseph.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga sanang nadaanan ngayon. Heart Pasada Group, Jussie Poy Colatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin. This is Heart 92.7.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 7:46 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Fresh Katuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP line. Good morning, Mommy Marilyn. And of course, sa lahat ng mga mommies natin dyan, ha? Good morning sa inyo. Kay Mommy Gemma Popos, good morning din. At saka pabati daw sa H&M. Good morning din kay Lola Amy Balumadres, kay Miles, Beth, Sarah, D, Clark, M. And to all the sweethearts around the world, good morning to you, Mommy. Kay Vera, good morning to you, Vera. Huwag ka nang magtampo, Vera. Namiss namin yung coffee. Maraming salamat in advance. Mommy Gemma Popos, dyan po sa may Zone 10 Upper Carmen. Good morning din sa imo. And of course, ang ating mga sweethearts, dyan po sa may Indahag. Good morning sa lahat ng ating mga habal-habal drivers natin, ha. Promised Land, Makasandig. Good morning po. At saka dyan po sa may Villanueva, ang Gabas family, ha. Saka yung twins, Gabas twins. Good morning po sa inyong lahat. 7:47 na pong oras natin. Abangan mamaya, mamimigay na naman tayo ng tickets para po sa ating concert ngayong linggo. Yung Okaraga. Of course, first major concert nila dito sa Mindanao. Sa may Limkitkay Atrium, 7 p.m. Kaya kita-kits tayo, ha. Para sa libreng tickets, maminaw lang perminti sa Heart FM. Wait for my cue. Kaya tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.